0: Monday once she admit me to hospital mo wa wo pe ah she ma lo before 70 yen ni olohun de so pe ma she 70 yen mo de mo pe ma tun she toju 70 yen laye olohun tu wa surprise mi nitori ogun po gan ko to di pe birthday yen pe de o te ogun yen po to pe omo to ye ko ma toju mi ko ma se kemi awon esu bi eniyan eniyan bi esu won so omo yen di ota mi sugbon olohun wa ba mi change gbogbo kini yen omo yen block gbogbo won ko ba won soro mo ni on the 16 yen o mu kokoro ile le mi lowo o tun ra fencer 2018 brand new o ra fun mi
1: adideke hallelujah
0: o tun wa fun mi ni promise pe mommy laye ati laye ohun ni woju yin bo se woju mi te olohun tun ni woju yin mo ohun mama ke yin o mama ge yin ti te ma fi daru ko te ma fi ku mo dupe lowo olorun to ro olorun ori oke yo se bebe ninu aye mi nitori pa ti mo gbe ogun yen de ibai mo se mo so fun baba wa ni oluwa authority mi mo ti mo se fo mo ti kin kin mi asa won ota lo lo sise bi to se si lara to so bi di ota ti mi mo ti mo se fun oluwa ba mi se ogun o bode gba pe ogun to se ye ase wole lo ma se
1: amen gbogbo ni to fe daja si ariwa ti olore re holy ghost
2: Ọ̀rọ̀ yìí ti dé.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Iroyin ni kutu wa re lati le se Adaba 88.9 FM Akure. Mo kiyin e kojumo asiko se ana. Owo te obirin to lu oko re bi aso ofin ni pele Ondo. Seyi Makinde daruko agbegbe tawon ajinigbe ko awon akeko orire si. Tinubu de bi oran eto abo ru isejoba ijoba ibile eleyi ti o bara sogba. Iroyin re lekun rere. Owo ile ise olopa ni pele Ondo tite arabirin kan Mary Olatunde eni ti won ni o lu oko re bi aso ofin to si se oko na le se gidigidi lakoko tawon mejeji jo ni gbodo ro so ni luapre ada lobirin on fi dabatani si oko re Julius Olatunde lara ni le gbe won to wa ni Ilado latari ogun mi o temi to waye isele na indomu iberu bojo ba awon eniyan ti won ba won gbe awon olubagbepo awon jeko di mimo bi pe oko ati yawo ohun oni won ti koko ni awo to gbona gidigidi saju ki isele na ko to sele owo te Mary nigba tawon alabagbe ti won foro na to ile ise olopa leti ba won olopa ohun bi won ti wa se iwadi ti won si besi se loju ese in lo mu ki won tete ri Mary mo ti nibi ti o ti fi ada to ti fi se oko re lese arabirin ohun ti wa lakolo olopa bayi nigba ti won ti gbe oko re na lo si ile iwosan lati ran oju ara ogbe eleyi to fi adada si lara ijoba ipinle ekiti ti se filole igbimo kan eleyi ti o mo sakoso eto pajawiri lawon ilewosan ijoba igbianju on je okan pataki lati le fagbara ro eto ilera ati lati le mu igbaradi won le dan fun awon arokarun to le ba fe seyo commissioner foro eto

0: awolu solu dero pese
1: eka bupada fun yin lakoto e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala adaba fm ni google play store bakana lele ba wa dore ni www.facebook.com/adabafm88.9 adaba 889 fm la wa lojo po instagram atala gbele po twitter wa adaba fm tv la ta gbomalesi lojo po youtube beyin ba wa ni royin kan ta e fe fi to wa leti Ete ate registration says one in newsroom at Adaba 889.fm. Abejo ki igbinu sairoyan te siwaju. Are Bola Tinubu ti je ko di memo wi pe ijoba ibile eleyi to ti repete nlo sokunfa oran to nkoju eto abo to ti fe di toro fun kale o je ko di memo wi pe bi awon ijoba ibile bi won ba nsise won bi ise yo se iranlowo fun idagbasoke eto abo nile yi Tinubu foro na lede lakoko to nsoro nibi oro re to fi sori ayajo ojo dolominira ayajo ojo odun isejoba warawa isire todun 2026 are je ko di memo wi pe isejoba eleyi ti o ba fe se aseyori pelu wi pe o fe gbogun ti oran to nkoju eto abo looto o podo mu ki ijoba ibile ko mo sise idi abajo re ti ohun fi fun ijoba ibile lori ofe lati le da owo na lasun ara won ati wipe ohun fagbara ro ijoba ibile ni gbogbo ona lati le ri wipe won sise won dada o fi kan wipe isejoba wa ara wa ni yo repete o iyen bi awon ijoba ibile ko ba se ohun to ye ki won se minister tori soro ifomo niyan se ati mimu adeku ba ise atose dr bernard doro nlo ti kesa omo ilede nigeria lati fo so opo pelu ijoba ati awon ile ijosin awon adari ilu ati awon mi bire lati le satileyin fun idapada wale ojile ni gbadin meji awon omo le yi ele ti won se ko pada de lati south africa doro nlo fi aro wa na lede lojo eti o je ko di mimo wi pe yato si wi pe won se ajoyo odun isejoba wa ara wa oni awon omo ile di nigeria oni won gbodo mo ronu jinle lori iyi ile yi ifomo niyan se ajosepo ati ife to nitumo o je ko di mimo wi pe awon eniyan ohun ni won gunle lati papako ofurufu Murtala Muhammad eleyi to wa leko pelu oko oju ofurufu Airpeace ti joba to san we minister on je ko di mimo wi pe awon eniyan ti won se ko pada de na oni won nilo afosopo to nitumo lati le tun igbe aye won ko ile asofin agba in lo te takete si iwe ase kan lati lo re tun eni to ti figba kan ri je adari fun ile ise kan po le yi mele ki ari tun mo o je ko di memo wi pe gbogbo awon igbese tawon igbimo to ri si asuwon awujo ti won gbe na in lo je eleyi ti o bo fimo to si je wi pe owo won si nbe bo ti wo ko ri bakan na ni won to takete si oro kan eleyi ti Adams Osiomole to so nibi ijoko won to waye gbeyin Osiomole in lo je ko di memo wi pe o le gbeya ofiri ndi oke alokolon kigbe o ni gbogbo awon eniyan ti won sise ni ile ise iponpo le yi NNPCL ile asofin agba lo wa je ko di memo wi pe iru oro be o ni ko ti enu ile asofin agba jade o to si je wi pe awon oni nkan kan se pelu oro ohun bo ti wo ko ri ka to mo iroyin ni kutu ato ni wa so pe ẹgbẹ́ àwọn kòkòrò ẹ̀ta ti mẹ́nuba lẹ́ẹ̀kan sí i àti ìjẹ́kùdù mímọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ ondo ló ti fi páńpẹ́ òfin mú arábìnrin kan mary ọlátúndé ẹni tó fi àdádá bátànìyà sára ọkọ rẹ̀ nílùú ìlàdó gómìnà ṣèyí mákindé ló ti jẹ́rìí ẹ̀ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtolùkọ́ ilé ìtàwọn ajínigbé jẹ́kọ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ oríire òun ni wọ́n sì wà lágbègbè old oyo national park bákan náà láti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ààrẹ Bola Tinubu ló ti jẹ́rìí ẹ̀ wípé ìṣèjọba ìbílẹ̀ eléyìí tí ó bára sọgbà ló ṣokùnfà bí ọ̀ràn ti ṣe ń kojú ètò ààbò ilẹ̀ yìí sí lójoojúmọ́ èyí ló pin ìròyìn ní kùtùwà tòní láti lè ṣe àdàbà 88.9 fm àkùrẹ sunday ajíbóyè lóòótú ìròyìn àdígbòyè gàlàní lórúkọ tèmi mú kí yín ẹja ṣe jẹjẹ lónìí a ní jẹun tí ò tẹwa lọrùn
2: gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo okunrin aba ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho

0: ko wa pe o
1: o la ni o kabiyesi ogogo ma je ofin so mo ka
0: yi la don run bale
1: kabiyesi amaki o
0: e superior majesty
1: oba olufadirin
0: oluwekun
1: ti le lu ji nibe
0: amaki o
1: fi opodun mi wa gere
0: yo ti gun ogo apere baba e o
1: we ma modun modi o
0: opa ti mo le na ofin o kabiyesi
1: ogogo ma je
0: ofin so mo ka
1: ni ojo saturday ojo ketala
0: osu kefa yagi no yi
1: ka ma so be se be se
0: da ka lo civic center
1: ni le lu ji nbe o
0: igbo
1: awusa
0: ile lu ji
1: ati yoruba
0: egede
1: edun won patapata kabiyesi ma pe o
0: da sawejewe mo
1: ni civic center
0: ile lu ji nbe o
1: anka gbo o
0: Sunday,
1: I'm calling
0: premium cocoa product.
1: Leluji, wiki kabie sifi.
0: Ashodumodumodu.
2: Osuba sidike la yinlo, sidike la yinlo. Sunday adie la won ma tun se sidike la yinlo. Ogun mata lobo go mara lawin o pada ti dopin. Santagbara ka so yoku leta sidike la yinlo. Santagbara ka so yoku leta sidike la yinlo. Ko to ba ti fara to ba je electrical appliances. Computer ati computer accessories won ta automobiles o se ko nta lo ba si dikie wahala lo do won a ma fun lo o die die o so su ni fun ise osu ose ose foloja ose e le so losu meji osu merin osu mefa osu mejo abodun kan to je osu mejila te ba ti wa sunday daji 50% wa gboja yin fun yin o ma so ku die die
3: ko si
2: owo ele lori e o zero interest ni won ko ko se lori e le download app yi lori app store.

Abiola ko ko ta ye re fun Abacha ni o boro se rere ni June 12 loduna lohun se ri June 12 ta n pariwo yi ki mo se Democracy Day la n se mo Nigeria Political Day logo ta n se o enu mi o gba emi ko mo foro na lede mo nbo wa Oro ti dawura won nile awon nile ni oba da soro modaluru tin chele lorilede yi awon oba nile yoba nlo foro nlede be Olorun anabi Jesu Kristi gba momo bi tan wa won o ti koja Old National Oyo Park yen ibe gaga na la won mo ile eko yaluwata ati bebe ni won mo yawota ati be ibe na mo wa o Emi ko mo foro na le de Gomina Seyi Makinde ni o. E da ko e se wa jeje. Awa na so pe a fe mo lugbaju e. Arakunrin ko mo le Malaysia, o n gangan na lo mo sagbateru wa. Se riri, a riri o, emi ko mo foro na le de en to so idi abajo e mo gbongba to baya.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 le kan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

gangani. Empire Homes and Properties. Awon gangan lo tagbang garagada. Simuni don le don le pe luro. Na si damula asibu. Usora ajagun bale omo nile ni Empire Homes and Properties. Bo ba se sanwo re lo ma gba gbogbo we to sopo moro le re. Pata ori ofe odun kan sodun meta lo fi san gbogbo wo le re. Be si ni 30,000 naira o kere julo. Lowo to fi bere sisan lodo won. Irorun lo ba de lai lawurujunu. Ibi te ba nfe si lati ra ninu le won bi. Emperor Royal City and Park ati Emperor Sun City. To wa lolokuta community apomu Ondo Road Lakure. O si se Emperor Hill City agbaju alade Idanre. Bakan na ni won lawon le to po si pinle Ekiti. Ni Kings Court ati Emperor Flourish City. Airport Road Lado Ekiti. Ibi te ba tin fe nbe ni ke to ka si lai si wahala kankan. Le ba don le don le. Emperor Yo Homes and Properties. Number 34 Iromu Street opposite Echo Bank Arakale ati number 2 Obanla Junction. Nilu Akure n office won wa. Fun ekunrere alaye ati badewopo. E ma pe won sori 08130659233 tabi 08067346645 Empire Homes and Properties ibi irorun fun gbogbo eni fe ra le kole ayo oke pe e kaabo sikoni adaba 88.9 fm takale silu akure lori eto yin eto wa Empire Homes and Properties ti won tale ti won ba ni kole won ni le silu akure won ni si laramo ki won ba kan na ni won si ni si ona odanre nilu akure won si tun ni ile si Airport Road nilu Ado Ekiti gbogbo eyin ololufe wa parapata ni mo n kikabo pe e se o te n ba wa adowo te n ba wa darapo lori ikanni ateyin te n wa sile ise wa lati wa ba wa raja nta n se gbogbo yin papata na la dupe lowo yin pe e seun lagbara Olorun ina o ni tan owo yin 0816 0813 065 9233. Edakun ero yen lekan si 08130659233 oni ero lewo ti yo wole si ileise Empire Homes and Properties ti won be ni number 34 Irumu Street ni dojukoju Echo Bank nilu Akure kini ti a n gbiyanju lati so fun yin o na ni pe o pe to tin sise to tin se wahala to tin lagun ori ofe nla si ti wa sile fun wo na lati donle ko donle ni ileise Empire Homes and Properties ti e ba tin lo lati Akure si ona Ondo ni Olokuta community ni apomun ti e ba ti debe e ti ri awon ile wa to teju daada e ti ri sambodu wa legbe ona pe Empire Homes and Properties Emperor Royal City and Park e ti ri loju ona bakan na ni agbajo olona danrin e ti ri Emperor Hill City bakan na ni Laramokin e ti ri Emperor Golden City ni Kings Court ile oba nilu Ado Ekiti ni Airport Road awa nbe bakan na Emperor Flourish City ni Airport Road na ni ilu Ado Ekiti ibe na la wa 08130659233 oni ero lewo to wole si odo won e lo si number 34 Irumu Street ni dojukoju Echo Bank ni Arakale ile office ti won ta POP materials labe yen gangan ni te ba ti debe e ti ri patako ajuwe wa nbe bakan na a to wa ni number 2 Obanla Junction ni dojukoju lepo MRS ni Obade Shida Road ni Akure number 2 Obanla Junction ibi ti awon office wa wa niyan bakan na ero lewo yen ba se fun yin te ba ti pe didun lo sanso eyin na ti don le niyan bawo la se wa n ta ile lodo wa bawo la se nse fun awon to ba ti darapo mo wa pe won fe rale tabi won fe kole si odo wa e je kin lo sodi keji lohun tin ba padade ki mo gbon yebe fun yin.

gangan ni Empire Homes and Properties awon gangan lo ta gbangbaragada ti mu ni don le pelu rorun la si damu la asigbo o soro ajagun gbalẹ omo onile ni Empire Homes and Properties bo ba se sanwo re lo ma gba gbogbo owe to sopo moro le re pata ore ofe odun kan sodun meta lo fi san gbogbo owo le re be si ni 30000 naira o kere ju lo lowo to fi bere sisan lodo won irorun lo ba de lai lawuru junu ibi te ba nfe si lati ra ninu le won bi Empire Royal City and Park ati Empire Sun City to wa lo lokuta community apomu Ondo Road lakure o si se Empire Hill City agbaju alade idanre bakan na ni won lawon le to po si ipinle Ekiti ni Kings Court ati Empire Flourish City Airport Road Lado Ekiti ite ba tin fe nbe ni ke toka si lai si wahala kankan le ba don le don le Empire Yo Homes and Properties number 34 Iromu Street opposite Echo Bank Arakale ati number 2 Obanla Junction nilu Akure n office won wa fun ekunrere alaye ati badewopo e ma pe won sori 0813 065 9233 tabi 0806 734 6645 Empire Yo Homes and Properties ibi irorun fun gbogbo eni fe ra le kole ayo bene ibi irorun ni ile ise Empire Yo Homes and Properties ti on be ni number 34 Iromu Street ni ilu Akure ni idojukoju Echo Bank Larakale 0813 065 9233 ni ero won ke ma pe won si o da na e je ki salaye bi ti won ni awon ile to da si bakan na ti ma ti salaye tan bi e se le ra le be se ma sanwo yin gbogbo e na ni ma tu salaye fun yin e je ki iya ati baba ti n gbo wa lowo e jo pakiti mura ke mura ke se nkan gidi tori awon omo yin to kere yi ori ofe wa fun yin lasiko to wo wole si yin lowo e lati se nkan gidi opolopo bi omo ba ti le wo college yo di soro omo si nbe primary bayi olohun si se owo nwole ni were de were eyi na fi de kan mole Empire Royal City and Park awon ni won wa ni ona Ondo ni olokuta community ni apomu bakan na Empire Sun City ona Ondo ina lo wa ile teju repete nbe ki se ile enura ki se ile ori apata Empire Hill City on lo wa ni agbajo ni ona odanre nilu Akure ni gbogbo yen wa bakan na Empire Golden City on be ni Laramo kin gbogbo be yen te ba ti kan sibe e so pe e nilo leyin si bi bayi bayi o opolopo wa ni ilu Akure ni ipinle Ondo to jo mo ipinle Ekiti ni to si ni fe si atirale si ipinle Ekiti e ma lo tara si ile ise won ke so pe Empire Flourish City tabi Kings Court leyin fe leyin si Airport Road lo wa ni ilu Ado Ekiti wa si jọmọ ipinle Ondo ni o to n gbọ wa lọwọlọwọ ni ipinle Ekiti e dari si ile ise won e pe number won ke so pe e fe ile si ilu yin o si capital ilu yin o bo ba jọmọ Akure si ni o pe o fe ile si Akure to ba ti ba won dunadura ibi to ba ti n fe nbe won a fun o 0813 065 9233 o le ro iluwo ti e le pe si 0813 065 9233 bákan náà bí mo ṣe máa ń sọ pé Luxurious Residence and Resort ibi ìgbafẹ́ tó dáa tó tẹ́jú fẹrẹsẹgẹdẹ tí ààbò bẹ́ẹ̀ sì dájú ṣáká tẹ́ ẹ bá ti ṣiṣẹ́ lọ látàárọ̀ tẹ́ ẹ wá fẹ́ ṣe fàájì ara yín tẹ́ ẹ fẹ́ gbádùn ara yín pẹ̀lú nǹkan tó dáa tó ta yẹ́rìyẹ́rì tó kúlù dáadáa ẹ lọ sí ibẹ̀ kẹ́ ẹ jókòó kẹ́ ẹ gbádùn ara yín Ondo Road náà ló wà ẹ wò tẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ gbogbo nǹkan tí ìbá wù kẹ́ fẹ́ bẹ́ ẹ bá ṣe ń balẹ̀ báyìí bí ọba wọn mọ̀ kí yín káàbọ̀ ipe ahera sa ejoko wa sa ekini kan sa kile fe sa oyin se bi ti wa de ti wa pariwo pariwo awon bi kan wa a lo se faji njo kan a pariwo pariwo e fun aleja e fun alotin nibo won ti raye tiya oja na si la won ta akuku mo boya won ba won boya ba won dogbon si ni ta won wo pe ko so gbon ta ma da si pa ni dide emi lo ko le mu mi mo le o nkan te se o mu mi mo le mi lo en tori na ti won ori be ni Empire Yo Homes and Properties ẹ bá ti dé ọ̀dọ̀ wọn bí ọba ni wọ́n mọ kẹyìn gẹ̀gẹ̀gẹ̀ bó ṣe wà gangan ni ó dáa náà ẹ bá fẹ́ ralẹ̀ lọ́dọ̀ wọn báwo ni a ṣe ń rà á ilẹ̀ wa láwọn iyekíye tí wọ́n bá bù fún yín ibi tá a bá ti bù fún yín nílẹ̀ iye tí ó bá ti wà wájú yín orí ọ̀fẹ́ wà fún yín láti san owó lẹ́yìn lẹ́ẹ̀kan gbè orí ọ̀fẹ́ wà fún yín láti san lẹ́ẹ̀mejì bó jẹ́ mẹ́ta lẹ fẹ́ san bẹ́ẹ̀ sì lágbára àyà ti san lẹ́ẹ̀mẹ́ta bá ṣe máa ṣe rèé àárín ọdún mẹ́ta ńlá fún yín kẹ́ ẹ fi sanwó yín ọdún mẹ́ta iyekíye tí bá wàá jẹ́ àárín ọdún mẹ́ta yẹn bẹ̀rẹ̀ láti 30000 naira tẹ́ ẹ bá ti san 30000 báyìí díẹ̀díẹ̀díẹ̀ ẹ ra máa san ó lè dọ̀sù tó ń bọ̀ kẹ́ tó san 30000 pàápàá jù lọ ìwé oníṣẹ́ oṣù tó lórí ọ̀fẹ́ àti máa yọ 30000 ní owó ẹ
to ba ti dara po mo empire homes and properties wo na ma do le ma niyan eh bo se nbere re ti awon estate nko rajo eh nitori na eyin na dara po lati ra le si empire homes and properties estates to je pe antale fun yin ni ona ondo ni apomu bakan na ni ona danre ati ni ona lara ni ado ekiti na o wa be ni airport road gbogbo bi ba ti wo ri je ba ti dodo wa 30,000 to ba ti ransom de de ko si se ti o ba wu ko ma se olokada ni o ni alajapa ni o ni to wa wo pe eh eh ba o le yan se ra le 1 million eh 1 million yo po loju e lo to sugbon je o ba ti yo 30,000 kuro nu 1 million o diku nanu o si to bo tun yo a ba calculate kini on laarin odun meta wa kan ri pe o ti sanwo e tan o tun wa ba irorun kan de o to ba ti sanwo e bayi gbara to ba ti gba wu e sowo o le bere si kole e lo wa ma se nkan die die wa si ma sanwo e ke se ti won fun onile ran se pe tori pe o ti bere se nbe yen ati fe lomi a ma lo fun e nibi kan ti won wa lo mo fun oninu ra tabi nibi apata tabi nibi to ti mo wugi ti won ori be empire homes and properties e ba won do wo ko ke ri pe rere loluwa 0813 065 9233 won le ro le wo to wole si odo won 0813 065 9233 lekan si 0813 065 9233 won le ro to wole si odo won mo nbo.

0: Oda boda favor ori herbs and spices ye o na ni mo se fe wa peleyin na ti ba tin so ni ede oyinbo eyen so nkan ta npe won fun mi ni ede yoruba so ti ya ele je ele ti mo ti ma so daada mi de expect ke ma gba kini an pe spring onions ni yoruba te ba favor mi lo so e olodum ma ba disappear de le yin boda favor kila npe spring onions ni yoruba
1: albosai
0: albosai yes but spring inu e spring onions I'm having say fried rice most times awon yoda ti ma fin say orisirisi so kila ma npe e gba albosa ni bo ko se albosa ta ma nje yen gogogogon
1: albosai
0: ayu rara o ayu is a name on its own iye wa loto te ba so oyinbo ayu fun yin be ma ri pe e si gbe igbagi loro kan o paka so be ni abi be ko
1: men
0: to da kini an pe eggplant ni yoruba awon mi a pe ni garden egg iye garden egg ta ma nje yen awon mi a pe ni eggplant but the correct one ta won yon so eggplant be le ta won yon mo o ni garden egg kini an pe ni yoruba che jeri ni
1: Nigeria.
0: Mo kini white kan bayi to ma ni green ni sale bayi. To da bi isu to shu bibi kekeke bayi. White e wa green e wa mo tun ti fun yin ni asin mo ti soto.
1: Eh e komode.
0: E komode ko e ko agba ni. Egba bi ke egba. Ibere to gbeyin. Kini a npe jute. Ele bayi ma nje dada, e ma fi nje bi amala, e ma fi jeba. Jute kila npe ni Yoruba.
1: Jute.
0: Jute. Jute. Mi o ni so fun yin tori mo fe bere question e ko se ni to gba lati jo ti mo tin bere ma tu bere lowo e lo mi e se dere boda favor e fe ko fe question yin o favor mi lo so to ni e se e wa ma lo e se o e se o e wa mo lo 81625199911 the number to one agbala wa wa dere kilo de ah o da bi ke ile ti won fawon eyan yen bayi si wa we gba so da e se ni to ma jewo lo so tori ah ele ka so o
1: ma ka so o
0: e ka so ma o
1: ma ka so o
0: mommy madret
1: o ma ja to sure
0: emi re yen e ka so o
1: ma ja to sha pra
0: pra olo mo sha no mo sha pan mo sha no
1: Ọmọ
0: ẹ̀dá
1: tí ò kí
0: ń dààmú àgbàlagbà. Mo máa dààmú yín lọ́sàn yìí, ẹ wá gbèmí mọ́ra. Mo máa dààmú yín gan, máa wọ́n rí yín, Mọ̀mí Margaret, ẹ̀yìn àti Tani, ẹ fẹ́ gbèmí mọ́ra. Ikọ̀ àgbà náà, ìbéèrè àgbà ni mo máa fún yín, so mi ò ní dààmú yín rárá. Ṣé ti ṣe tán?
1: Ẹ kọ́ ẹjọ́ mẹ́ta.
0: Àwa rèé yẹn jèrè Mọ̀mí Margaret àlàáfíà lẹ́wà.
1: Aluwa
0: seun adupe lowo Olorun
1: e
0: seun o da
1: ami
0: o ami o ami ami ami e seun mommy Margaret ele te ti gbe mi mora bayi ki le fe kin se ibere owe ni wa fun yin owe meji pere mi ni je o pe meta ko de ni lo fa kekere ni ko oluwa e ba po oluwa sinu owe oluwa bi ti bo ibere akoko owe akoko ti ba si bere ke pare e ko si eni to ma gun esi ti ko ni ju ipako e paro e
1: ko se ni e se bi paro ni e ko se ta ma gbe lori esi ti o ni se pankolu
0: e no ko ti paro e mi ti bere e yin ni ke paro e ibere e ni ko si eni to ma gun esi
1: ko se ta foyin si lenu ti o ni pola
0: e foyin le ba o lo yin atesin se jora ko jora mommy Margaret e je nso ke paro e
1: ko se ta gbe le esi ti o ni lu ipako lu ke ko de se ni ta pe dupo oke
0: ti o ni gbe raga gbe raga ko gba kokan gba kokan o ya e gbe le yi o
1: yo soro wo o
0: kile so e kile lo soro wo e
1: o ma pe station yi soro wo
0: e yin na mo iya to wo to e tun ni gba question se o so ye ki yo pada nu lona meji o ya e je ki fun yin lele e je ki fun yin lele okay. A n pe gbẹna gbẹna o ye pare.
1: O dabo. O da ma gbẹna
2: lọ. Ori e lo daru
0: ewi fun je lo seun. Ori e lo daru ewi. Mo mi Margaret ti asi mo ri erin yen mi ri erin e won ke yan ri erin de sale eko o ori pe bi si mo gbe won lo yi o go o lo fa o ya tete ja won so pe ari ke mo pa bi o le wa pa bi o le wa pa mi agbaragbara mo fi gbe won le o le pa mi oga eye de wa ninu nkan te fe pari owe second owe ti mi fun eye wa nbe eh o ye ke ko ronu eye kan ke ko so fun mi ele ka san o
2: e ka san ma
0: e ka san sa oruko yin as bi te tin pe wa
2: tayo oruko mi
0: pada tayo last bi le tin pe
2: lati oda road
0: oda road okay oda e te daruko awon ewe be yi ni ede oyinbo e ma daruko e fun mi ni ede yoruba so ti ya kini an pe water leaf ni ede yoruba
2: water leaf
0: ta ma nje e fo ta mu nse ta mu nje kosi bi ti oki mo ti fe fun yin lori jo tele tele ne so dada o
2: e fo gure
0: e fo gure oda ibere keji kini an pe oda e je fun yin lele tori lezi ti oju mi lo yen se ba lo fun yin a so pe mo ti sojoro fun yin be yen okay kini an pe jute mo ti so le nkan kini jute ni yoruba
2: e fo ewedu
0: for the very first time si mi si wa jute kini ese ri to gba o eyin the first person but atayo ibere ketsa to gbeyin kini an pe ayura ile chipo je fun ile to le die kini an pe walnut ni yoruba
2: asala
0: tabi
2: ewusa
0: awusa
2: awusa
0: eh the first winner le le pe mo ti ya yin latewo olo e fun mi ni number yi oya
2: 181 07
0: yeah
2: 39
0: 64 but that tayo e seun gan lati oda road thank you so much
2: yes
3: ina tiran ave trisibi abele e mujo ina
0: ina ran o ko mo ti o towo beru ina ran Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

0: Alright, 0816251999. Mo so fun yin pe mi atare nbo bayi ajo se pade ni. Iwa ta se pade ton mu ko mu eyan ko ni pe anike ele ni ko lo fa awon eyan ori bawon eyan se njudi. Ah olo. O tin wo yin lara. E ka san be un.
1: E ka san o.
0: Oruko yin ati pe te tin pe wa.
1: Ati me ba to ta lenu.
0: Olo mo ta ta ta ta.
1: Adeku Democracy Day.
0: A Democracy Day anon ni yin abi.
1: Iye
0: ti lo.
1: E
0: a se lo wa nlo nlo na ni e nlo na ni e.
1: Democracy
0: loruko. Ah mi adura te gba yen gan no njeun gagagaga e ka bo sori eto.
1: Omi ni e se to go.
0: E se you are welcome.
1: O se form yin ni kini ko e ma binu ma.
0: Mo gba yin.
1: 2 weeks ago, ti mo pe number mi. And he called this top of him more than 200 times.
0: Yay!
1: I will. Because I want this top to one. I want three messages to send this to me.
0: Ah!
1: I want to call you this top. I want to call you this top. I want to call Oh no, Fedira, Umbe, and his family.
0: Ah, a minimum.
1: I want to call you this
0: top.
1: I want to call you this top. I want to call you this top. I want to call you this top. I want to
0: Okay, I just more understand. Emi go appreciate ka ma pe number lori afefe. Nkan to sele.
1: Oda.
0: Nkan ti a ma se.
1: Ko tu gbe.
0: Of the highest order. Oda o si ye mi nkan te so
1: program yin eyin ma ko number
0: ko te wa sobirin ko te wa se obirin nikan o lo pelu everybody because we have to be security conscious yeah we have to be security conscious ami mommy glory e se o e wa binu je irin lo po le ti alajo o ye mi o ye mi nkan te so
1: what are 200 times insha Allah nikan titi di Monday in se bi Saturday ni kan titi di Monday
0: e ko blacklist number eni o e block number so that eni ko ni ri yin pe mo
1: message buruku
0: ah olohun ni je ah roro
1: e ko mo wa lodo mi ko awon lo ti ha number
0: e ah ko si wala e ma binu o da ko si problem mommy glory e se for information te fun mi yen
1: e se enjoy very so ro dear ma le ke yin wa
0: so pelu complain di e tun ti fe je budi e mo lo ki lo tun ku ye be gbe bu kan si
1: e mo gboro mommy to so
0: ijoba
1: eto yi ijoba o da fagbara wo adaba je ku do su fun won
0: e se
1: o ba wo be o gbiyanju
0: o gbiyanju
1: o
0: e se o da
1: o go wa ti mo yen le ni ko so je se
0: e lo bi a pe mi ala le ke mo te phone won ti du mi
1: o da
0: o da mo bi glory e je ba yin se e je ki fun yin ni alphabeti e je fun yin ni alphabeti d
1: Okay, ma.
0: Oda, eda ko oruko obirin ati okunrin meje to bere pe alphabet D.
1: Dada.
0: Eni.
1: Dele.
0: Eji.
1: Dara.
0: Eta.
1: Desire.
0: Erin.
1: Divine.
0: Arun.
1: Dara.
0: Efa. Okay, yoko.
1: Diran.
0: Diran. Oda, lori alphabet D yen na ni asewa. Eda oruko nkan meta ti enu nje to bere pelu alphabet D.
1: Dundun.
0: Dundun. Eni. Je dundu ko si nkan mi te ma din ni to bere pelu di e ranti dundu iko ke to lo do dundu gan iko te ma ri loja gan po ke to ri dundu
1: o to pa mi lori ni jare ya o
0: sa pa dodo nko
1: dodo
0: okay oko efe guess. O pa ka so efi yen le. Lori alphabet D yen o na ni asiwa. E daruko ipinle kan ni orilede Nigeria to bere pelu alphabet D.
1: Delta.
0: E daruko orilede meji to bere pelu alphabet D. Ti yen to pa ka so ni mommy glory. Country.
1: Country.
0: Mm.
1: Desert.
0: Desert busy boom. Won be going pa bi. Oya, koko wa lo. E tete se o. Boya ko ti eni je card gan le ni ki ma stressing.
1: Abi.
0: Mm. O ti pa ka so be yen.
1: Country yen sapa mi lori jare.
0: O ti sapa yin lori ko si wa la e seun.

0: okay, mo ma tu fi eleyin na kun for me to be sure ni pe I was on the same page. So eyin te ba ti win yen ma ma bere mommy lati ikeji mo ti ri message yin, then first person to win awon meta lo si win lori show loni ti ba so fun yin pe message winner ti mo ti gba lori phone ti mo so fun yin ati nlo bi 5 abi 6 lori pa o meta lo we ba lo se je 6 mommy ikeji mommy to call ton sin ati first boya Mr. Tayo abi yeah oruko won niyan mo ran ti oruko won either ka ma fi oruko wa sinu text message or ka ma so ti ba se win e ma so nkan to gbeyin number you just tell me two last digits of your number e ju ba lo ba se ma se re yen ka ma re n to fe lojoro fun emi gan emi ti mo gbon ti mo de buru ti mo ne mi ka e mo bi ti mo ti wa na abekuta mo ti wa labe okuta libe yen e fe ma lo akure fun mi abi e fe ma ejo rara ejo ra won. Anybody to watch win by just tell me the last two digits of your phone number. Get it? So I send the message to me. Adoma Mura Wani Adoma Shede Dear Papo. Hey, Juba Lorara. 81625. I go to law. Mommy Glory. Sherry Cotte Dallas. She won't cause Mommy Glory Dallas. She won't call to Danny actually. In Cotton was so or call attention. Me see in Cotton make sense. Tell me from me for a very long time. This is one of the reasons. Tell me from you. Fefi numbers. Mo feel like. Because of people, see, my suffering ye miss calls, to worry phone ye. Lati ba ti mi ti feel ensin. Lori phone no ni phone to kon ran Dubai. Kete phone ye ba se lo mi. Eh? See, my suffering ye miss calls, to worry phone ye with different numbers. I know that you are our lovers. Enife wa enife adaba, enife anike, enife kama feel ye. Ife ino ni amo. Sugbon it follow instructions ti mo so e miss call to worry phone yen ba si ma lo bi 50 se mo ti lo 50 minutes lori show yi rara you people want to frustrate me you want to frustrate me and you really all know this is you that is God. Yeah, share kini ka everybody wa lo si second segment iyen that's my sorry pe boss emi se ri ni I need just 2 minutes for that segment lenin 2 minutes ni anybody to ba pe number ni number yen ele to wa pe number ababa mi lejo olorun ele to wa pe number ababa mi nile baba te ba fe ba lele mi o mo oya baba to da baba ti o da mommy o ni baba ti o da actually oya 81625199991 hello e ka so okan ya ti tin pe wa
1: omo ba kabiru olorun osebi lati jebowo
0: e ka bo sori eto sa
1: kise ti ile le mu wale ni
0: ewo nbe se le tin fi bere eto yen abi ti mo fi shide
1: kise ti egbale mu wa
0: bo se ma jere yen emi ki sare ju si yin ke ko fi li e lowo kan
1: ayin lo ma wura
0: be ni mo sare ju si yin na ni soye yin be
1: mo ran ti le
0: en je omo yan le mo gbodo fowo si juwe le baba mi
1: mo like program yin
0: e seun gani omo baro e seun o da se ma so fun wa bi ose yin se lo bawo ni ose yin se lo lose yi so da ni so se die abi bawo lo se ri
1: o da n tun bo so ko da ni pe te yan ma da ti wa laye
0: be ni o
1: gbo te ba ni laye to ba ti teyin lorun o da ni yen
0: oluwa se
1: ti o ba ti teyan lorun nkan mi ti wo ite lorun ni pataki
0: bawa
1: ati mo dupe lodo olorun
0: dupe oya te ba ma rate e over 10 bawo le se ma so ki le ma fun mark wo le ma fun
1: ọpẹ náà pọ ojú tẹni lọ
0: ọpẹ wá sójú tẹni lọ olúwa ṣe alihamdulilayi ẹ ṣeun gan ni ẹ wo mi ò gbé kọlù mọ mo ò gbé kọlù mọ yìí sì ni pé ṣe rí pé ọlọ èmi oore mo ṣe o. Ore ni mo se o edidi bi mo mi lowo ore mo ni ki se nigba ti awon eyan complain ni pe ba se n pe number lori eto awon kan lo n gbo number yen won de n pe awon won threaten awon won so orisirisi oro won ni eni to pe won yen gan o ma fe pe won to almost 100 times ko de n se pe o pe o bi pe ko ma flash nigba ti olólùfẹ́ àdàbà àti olólùfẹ́ ká máa fíìlì ẹ̀ àti olólùfẹ́ àníkẹ́ ọmọ ẹ̀gbà wọ́n dẹ̀ wá ṣàlàyé pé báyìí yóò ni ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ èmi wá wò pé tọ̀ lóòótọ́ I need lati wa security cautious ka mo pe e mo pe security bere lati odo ti wa mo wo pe okay e ma de eyin ti e bere to lo je ki ma tu soro yi o e ma je ka tu ma lo na e ma ye ka ma pe number wa mo de ni pe okay o second phone kan ti mo ko ni bi yi o mi kin lo but e je ka ma fi send the text message e ma pe eko iwo to ba de win mo ko so pe e save number yen sori phone yin as ka ma fi le e e ma pe number yen o e ko send the text message fun eni to ba win nikan se mo pa won eyan awon to awon ti o win nisin ni gbogbo eni ibaya awon meta pe lo win message winner ati mo ti rin bi o tin lo fi 15 boy bi fra mi mo ma awon to win so iwo to lo send the number si mi esi n to kan mi o o se lo re yen o ko send e o ti waste 6 naira to fi send the text message tab go awon to win nikan ni mo anybody wa tin win lo reto yi ohun ni ko ma pe number yen ti mo wa sure daran lesson ni eh edaba eda eye se ba ago ti lo mo nlole dede yin te ti da po mo wa le ni mo dupe lowo yin o dede yin patapata ateyin la face comma ateyin new comma mo dupe lowo dede yin ade maria lojo to nbo lose to nbo la se odumare ibi oni se yin bi oni se mi ni gbo bi si yin emi nu ni gbo bi si yin inu ni gbo bi si mi mo ti lo bayi o dede yin te ba pe number ti mo so yen te ba lo pe lasan e ba baba mi nile e ba baba mi lejo emi go e ba mi emi fa mi emi ebi ya e ba baba mi awon pade lose to bo oruko mi oyi pade oluwa ni femi adebayo na ni emi lo mo se la re mo se la meso mo lo bi be wa gba titi ti ode so nbo ire ati ayo na loju wo mo ri o ti gba kan na.

0: be ba fura daada ni e fura daada o e ma wi pe bi jokan ba ijoba kan ti ba nbe lori ipo to ba tin gbianju lati fe se igba keji igba na ni wa lo wa dide be ni o emi na ti to le mo ti dele aye yo to jo meta a si ti ni oye lori erun ti po ta ti lo baba wo daada ojo ti ta si baba ti di wi pe o lo se lu kan o se sa kini lowo o wa gbianju lati campaign lati se sa elekeji awon nkan ti o sele ni Nigeria awon agbegbe taburu o ti sele ri aburo wa ma sele nbe itume ni wipe awon alatako kan ta ti mo bi won se je awon korowo si eda oloselu kan ki se gbogbo eda oloselu lo buru awon gan awon ni nkan tin da Nigeria ru
1: olegun won se iluko magunrege
0: isoro oselu o la tin doju ko lowo yi lorilede Nigeria
1: so di ba ta ba ri ru jeri roli abiru sele to se mi gana
0: awon politicians wa won mature opolopo won ife araalu o si lokan won imatara eni nikan
1: to ba se pese lo poju
0: I need your mama like keji dokan on da won laamu
1: laye ala usan
0: what be a talk democracy ti won gbe kale bo se da to bo se je pe ijoba wa ara wa ni bo se wulo fun ara ilu to won o je ka ri dividend ti nbenu democracy e ma ja tara wa awon ti won nbe nipo won gbianju ko sentin nbe nipo ti oni fe ki won pe oruko rere pelu un papa julo are baba wa Bola Ahmed Tinubu ti won be nipo loni won gbianju tibutoro lorilede Nigeria won gbe awon eto kale leleyi to ye ko sise to je wipe awon kolorowo si kan won dubu e be ni won dubu e oto ni ntawon eyan le so elomi le so pe be lo ko lo se ri sugbon gbogbo to ba sele nigba tenikan ba nlo sa lowo ori eni na la ma dale bo ti rinu sugbon losan loru awon ijoba wa won gbianju o sugbon ona ta gba gbe democracy kale wipe ka mo campaign to ba je pa gbe kale bi ijoba bi igba pe won joba ni ilu Ibadan ni to je pe en ti ojoba leyin oba tin benbe o ti mara re be mi e ba gba laye oni oje en ti o tun je leyin ti e o ti mara re ti o nse wipe ansare bobo pa baba obu lese ohun owo mi o to ma fi gogo pa baba ma sare be o se se korile di on Nigeria o ma ri bayi awon eyan lo ma bi awon eyan lowe ni orilede mi nitori wipe ka le fi dawon eyan loju pe anijoba yi o da se eja do mi alafia luru kawon eyan le ri pe joba o da ki won o le ma dibo fun mo ko le je pa wa ni won o dibo fun gbogbo eyin te ba nse be e n gbo mi lowo yi
2: mama Nigeria mama Nigeria ni o la lo
0: inira nbe ni orilede Nigeria latari wipe ifenu ara wa o de seun pupo iyen ni nipa oro democracy ti ma soro npa e

0: a ni gbagbe iyen MKO Abiola
1: pe mo ye ton se ni seyin o awon to rin je ni o ko ni fe ko wa
0: MKO Abiola o je ogbon tarigi onisowo nigba kan ri Masud Kasimo wo Olawale Abiola
1: la la la la se bi e na to ba won ari je ni ninu ma daru
0: se je ogbon tarigi onisowo be na lo faramo ijoba orilede Nigeria to si mu opolopo awon are to ti koja lo to je wipe ore emule ni won

0: lo igba ti ku dile lagbara lori e
1: iku pa mko abiola
0: alaye ni mo
1: ogbon tarigi onisowo ni
0: iku to gba ni ti e npe
1: o si ni ife orile de Nigeria kupo
0: lo pe ni ta un sunkun e apada pe ni sunkun to un lowo lowo
1: Abiola je olorin nigba aye e ni awon asiko kan olorin ni
0: pe ku to se wa si o fun gbogbo e daraye
1: o je omo abeokuta iyen ni Ogun State

0: MKO o je elesin muslimi to niju iyawo kan lo lara oruko iyawo e ta le da ko o na ni Simbi ati Kudirat. Kudirat o ti ku ko to di wipe o bere eto oselu nigba na lohun ede ayede ti wa laarin won ati e wipe my dear masoselu o
1: wa pa yaruba wa
0: sugbon Kudirat iyen duro o duro ti ninu wipe o fe se oselu Simbi iyen ti ku ko to di pe o bere eto oselu. Akwe oruko re ni MKO Abiola yi o je devoted Muslim.
2: Last day.
0: Opolopo ma nso wipe MKO Abiola wipe ko lo si Mecca igba marun lo se aji sugbon ko gba ki won o fi alaji sinu oruko hun. O se aji alakoko ni odun 1970 ni MKO Abiola lo se aji alakoko. Nigba to di odun 1979 o ko gbogbo awon imam le Yoruba lo si Mecca lodun to ra moto fun gbogbo won lodun 1979 to ko gbogbo imam le Yoruba lo Mecca o le di won lo o na to se aji lodun na ki imam forogun e ma won ototo o le MKO Abiola to se aji be ni

0: King Sunny Adele tank boy. Ninu awo ori to ti ki MKO Abiola.
1: Edi mare je nsorire.
0: Oye ti Abiola je opolopo jo.
1: Are ona kankan fo gbo Yoruba.
0: Build kan be ni ogbomo sodo ni ninu Central Mosque won the first Central Mosque. Ti won ko sibe MKO Abiola un loko won si le oruko e mo titi doni
1: o ba fowo na re kan mi lara kidolowo
0: be eyan ba ti mo MKO Abiola ri iru eni be ti sori ire laye lasiko ti e
1: o ba fowo na re kan mi lara o kidolowo
0: e dakun mo fe pe phone number kan

ọlá ni pẹkun ta wa akin ọlá tọpẹ gbogbo won la jọ nbe lori eto yi eyan lori Facebook e ma comment e ma share be se n ba mi share yen ogo teyin na o mo ran mo MKO Abiola o se ribiribe meje yaya mefa opolopo awon olorin ti won lo sa lowo atawon ti won ti lo MKO Abiola o nipa ninu aye won opolopo awon ile ijosin church ni tabi masalasi to ti pe MKO Abiola o gbianju fun won mo fe pe number kan fun awon ti won ba ni driver's licenses lowo yi won ni di driver meji ni le ise ti mo wi yi o nbe ni isikan roundabout iyen blue sky mall ni lu akure driver meji o ni won ni di bakan na won si ni di rider kan olokada ti o mo gbowo osu to si ma okada wa daada number ni ke pe meji ni won pe 08 81 92 63 bakan na e ton le pe eleyi 0704 025 5164 0704 025 5164 bo ti rinu

0: mo ki baba bole express npe mi be ni mo nje be ni mo ki olopa ileran lati okiti pupa gbogbo yin pata be se npe mi joge be se npe mi be ni mo nje yin ati woli emi be lati oka gbogbo yin be se npe mi awon ti o yato fans club Alhaji Ajadi general chairman gbogbo ijigba worldwide awon na be se npe mi be ni mo nje yin Abdul Karim mori atejise won lati ilu ifon ifon mu mima laba o wa gbo wa to wa jeju ba e o assalamu alaikum Abdul Karim oni olotu oni eyi te gbe wa loni eleyi gba ogbon o de gba ki eyan ni akiesi ko to down si oro e tori pe eleyi la npe ni oro alujan na eyan lati wa alati wa eyan lati wa se fe so pe ko ni akiesi ni ko dada eyan lati wa ko ni akiesi lori oro yi to ba je pe mi ni o iya ti awon mejeji ba ko si mi oni ma fi fun won ni ise yi Abdul Karim lati ilu ifon oni iya ta awon meji ba ko si hun lo wa fi fun won ni ise yi ba n gbe oke nko ti mo ni ka ise e mo ni ta le ma fun na awon mejeji iya ti won ba ko si yin ko aburo le fe fun ni abi aburo iyawo yin ohun ti mo bere ni e le ba mi te atejise pada be na atejise ko la wole na wole lati ilu Iduani ni won agba aburo ohun na sise ni o tori pe iyawo le ko ni ni igba ku igba olohun ebinisa lati ilu Leisha gbangbe oke
1: oya o mo ti da to da mi si
0: ti e ma je bangbe oke.

Mo ri atejise egbe lati odo engineer Segun Falike lati Port Harcourt. Ewo oni olotu eku ise opolo. Oni nkan to won a se gege bi okunrin ni pe won wo iha ti awon mejeji ti won ko siun ni won ti fun won ise o. Onitori igba mi aburo mi wa ti ko wulo ti aburo iyawo to wulo ju aburo okolo. Oni ohun o eni ti o ba wa lawon mejeji ya ton ba ko siun e ti dahun ti mo fe lati engineer Falike lati ilu Port Harcourt ta le ma fun ni mo fe ada iyawo abi eyin ba

0: Oda Road nilu Akure oni olotu e ma wule ba ilnope nu aburo tohun lo wa fun o buru ni o da so ni aburo hun o n la buru hun e ba n gbe oke
1: lo te gba o a o ni fun ni kekere o a o je ni dagba o si
0: on ki gbogbo awon drivers si wa parapata pe be se n lo layo le ma bo layo e ni finu bo se le
1: Africa lo wa won kon bayi lo de wa won
0: be ni mo n ki gbogbo awon managers awon supervisor ni Chicken Republic ati o yato bre gbogbo yin pata pata e ni sise se
1: owo se lowu mi o ma rana be gba lowu mi
0: mo n ki gbogbo awon to wa ni account department ati audit department be ni mo n ki gbogbo eyin admin patapata
1: egbe soke
0: mi o fi eyin training sile loke lohun gbogbo yin pata pata ni mo n ki ati awon securities wa patapata pelu gbogbo eyin customers ten ba wa jeun patapata gbogbo yin la n ki ajumala ba mi lero eyin re di wonder and lonely eyin loju olodumare mo ni mo n lo loni mi o ni lo leku lowo o mo n lo loni mo ni mi o ni lo larun lowo to ba lawon to parapo birikoto birikoto pe mi o ni wa lojo mejo iru awon eni be olohun pa mi gbejo nla le won lowo o da ni ojo mejo bye for now
2: awan lo o di ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa ajibola gba mi dele o olotu oyato eto oyato lo lase yi o tun do ojo mejo ka ma fi ku ya

0: 101.9 FM, Peace of a Dove.
1: Mo ngbadun adaba.
2: Gbogbo wa na ngbadun adaba.
3: Tilude asanya gogo ide samba saworo ko ma ro keke kero bi ojo opolo imo atoye ko torun ro sokale le lori wo opapa parada o de to tori tilu ope yemi joda o ikiri omo ewire o baraka sida eto ko gbera nle Eto toni tilu ri ni bebe ona yelenku yelenku o dori ategun dirawo san awon akonu eto toni tilu o gbaski yaki ejo abala akoko lati ma da toni tilu dobale pelu faji toro won pato ketile abala keji lara ale atatokun yo ti ma ju lamba le funra won toni tilu ta lolohun lo gbeyin eto toni tilu lo tobe to bensin eyin o se je ka pade atoke eto ope yemi joda

0: e ba tin gbo to tin dun yen
1: apoko lo nka bi ori e ti oku opo lo se ri ogo
0: ti mo tin dun sin leti ibi kibi te ba lanfani ati wa o ye ka ti mo ba tun ti bale sori eto niyan lamba ama afura wa je lale oni e dakun tori olohun e sora te ba be le o e ma le lamba mo mi bi ti oda o ye yin na ọpẹ yemi jọ ọdá yin re yi o tun ti bale sori eto
1: opo lo se ni ogo ayo fa o to nkan na
0: fi weni joseph na wa nle agbara ala ma gbadun ara wa daada lale oni se
2: o ma koja
0: bi ki afu
2: o ma koja were
0: oye ka wa ara ile daada ka mo gbe ti wa nbe
2: gbogbo awon ara ile patala ki patapo eku le o ati kale sori eto ni irole yi
0: be ni
2: a ma funra wa tan
0: eh
2: koni ku
0: eh
2: ati kode ba se ma kode
0: lamba
2: a ma gbon sile
0: sugbon kan sora o kan ma le lamba ma
2: le lamba mo wa ni bi ti o da
0: ejo o
2: tori ola ni sunday
0: ola sunday ejo o

won lo ti bi wedding kan ni last week won wa pin awon gangan fun wa lara awon gangan na pin fun wa calendar wa nbe awon jota yen o wa nbe se an go ta ba pin nkan be yen photo awon oko ati yawo o ma wa lara e okay ore mi kan wa wa won nu ile o wa nwo calendar yen ibi to tin wo calendar yen lowo to tin so pe mo de da won mo oko ati yawo ah won ti se last week mo ni be ni won ti se mo lo be emi kan mo lo same tin be o ni eh ah that's good wa ma nto funny be iwa pele nitori so oni a ohun ibade lo o oni sugbon won invite hun seri nto so yen a bi bi gba pe won gbo ninu calendar bi yen se so oko ya oko so ni oni sebe mi mo mu invitation wa fun e o de wa o tun wa n paro ninu calendar ni o ibe lo ti soro alagbara gbo n toju mi ri niyen oju calendar le lo ba mere ere tete mo ni wa ma lo o need lati sa lo na o se bi wo na lo so pa invite.

0: te lati do ani mo rowo e daada lori e wa nbe ada ada e ja bo si abala to kan lori eto mo n pada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
2: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede do ti ara danu, logo lomo kori abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fun tedu gba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 Aba Make Sure gbogbo iga ijawa ija o si always guide me
3: Alagba siroro ke lo salukuku re to fin gba papapa mo lo le kan mo tu pada ba oni bi
4: oh ma wo mi no dey mo ba mi soketa nse ni ranse si mi lati ilu eko abo wari o na lo tun ti ja yo
3: eko we se iwo o ti igbo nipa alaro motorcycle spare parts nibi ti won tin ta ojulowo orisirisi spare parts ni bi won se nta aleyeyo ni won tun ta loju pali fun awon alara atuta
4: alaro ke
3: be ni alaro ko si ru spare parts ti o ba nfe to oni ba pade lodo alaro bere latori spare parts chiroro spare parts ibk spare parts pelu phonics ati ohun gogo ti o ba nfe lara machine tabi keke re a nre ko re badun si loro wa mo iwo sha ati bere alaro spare parts stores olule ise won wa ni number 32 isikan roundabout akure won tun wa londo ni number 12 brigadia ademulegun ro ni idojukoju sunbreaker londo won tun fikale si number 38 odosaye okiaro ni ilu akure telephone won ni 0803-748-1082 tabi 0706-071-9622 Taban soro ne po julo wo spare parts in le yi Alaro spare parts stores Odo won gangan ni ke ma bo
0: Oye ka bo pada lati oke lorun Gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogbo 24/7 Aba Make Sure number won re e ti gbo jingu 0916062653 eyin patapata te ba fe ra awon spare parts to je ti okada ni ile ise alaro e kan si won number won re 0706 071 9622 0706 071 9622 Number yin gangan ni eni to je ni jejo labala alaroyin to be fun won lebun a ti ri yen ti lanfani ati pe wale fi ti rebun yin o eyan meji pere na la pe bayi ti won lanfani ati pe mo lerun pe ti gbo jingu alaro ibe na ni ibere o ti jade eyan meji pere ni oye je won ni ohun ta ma fun lebun lati le ise alaro hello e ka le o hey hello o ti jante hello e ka le o e suku legbe radio yen dakun tori olohun awa oni gba o ma dada nu ni eh eh 0816251999 e ja welu mi Hello, e ka le o
5: e ka le so
0: e seun o ko yin iwo le tin pe wa
5: wo se lati omo oke kiti ni o
0: lati omo
5: omo oke ekiti
0: omo oke
5: yes
0: o ya ki lo ko yin e mean ki e atomo le tin pe e da ko yin e fo
5: wa lati omo oke lati wo se lati omo oke
0: eh eh wo se
5: wo se wo se
0: ro se eh eh ro se lati omo ekiti
5: lati omo oke ekiti
0: o ya te ba le da ko number ib adugbo abi oda number ib ti ile ise alaro wa office won meji pere e kan dako e oya
5: se ni nibo ni yen
0: akure akure nbi ni
5: ni akure
0: ah
5: o wa ni oluwa tuyi
0: o wa loluwa tuyi
5: beni
0: ehe
5: o tun wa ni o wa ni oba adesida
0: adesida
5: adesida so ni akure
0: ela kure number kini
5: get number mo ni get number mo
0: te ba ti mo number ti sikan ma fun yin o wa ni sikan
5: o wa ni sikan
0: o ya
5: mi o mo mi o
0: ranti
5: bemi
0: oda
5: o ti gbagbe
0: eda se ngbo mi ki le poko yin
5: wese lati omo kekiti
0: wese lati omo
5: omo oke
0: omo oke ti n ba ti re eyan gba e pe mi leyin eto se ti gbo e je nwe ni keji boya re ni keji te ni keji ba ti gba o ti tan niyan o hello e ka le
6: hello
0: o ko yin be ti n pe mi
6: se mi si lati kare akoko
0: lati kare le ti n pe ile ise alaro e da ko office won meji te mo
6: okay iko wa ni ondo brigade ajemulegun iko wa ni isikan
0: ikan wa nsikan kini number ti sikan number kini
6: wo ti fo mi lori
0: o fo yin lori so gbe mo bi gaga to wa
6: mo bi to wa
0: mo bi to wa
6: ben
0: eyin ati eni na nkan kan na jo ni ai ni tin ki ara fe se si bayi
6: a mi mo
0: Eyin ta won na gba leyin na gba yi.
6: Ah.
0: Ah, ki ala be se bayi nisin.
6: Abiko.
0: Oda ko si wahala. A ma mu enikan laarin eyin mejeji. A ma declare re ko to di papa.

0: Daddy, gagan. Skiggity gagan, gagan. Hey! O ni agbara. E je sare je se yi ka wa bo si abala. Ta lo lohun laarin iseju die. An pada bo e ku kale.
1: Atoto arere gbogbo eyin eyan wa o iroyin ayo mature fun gbogbo eni to ba ni gbagbo lokunrin ati lobirin iyan fun gbogbo onise owo tabi eni to le sise kan tabi omiran bi driver, storekeeper, cleaner, supervisor, loader, bricklayer, plumber, electrician, security, truck driver, kitchen attendant, motor boy, receptionist, warehouse keeper, factory manager, healthcare services expert, poultry workers, electricians, tabi to le sise agbe ti won si dape lokunrin ati lobirin tojo ori won ti ju bi omo odun 18 lo si 50 odun lo ti won nife lati lo sise loke okun sugbon ti o si agbara owo lati le se gbogbo eto won yi ile ise Hotspring International to ni ajosepo pelu opopolopo ile ise loke okun lati gba awon eyan sise lai san owo ju owo registration ati agreement lo ti se ton lati ba gbe nibi to ti wuwo eyi to je pe te ba ti bere ise loke okun le ma da awon owo won yi pada ni die die lai nini lara ta ba ti jo ni ajo sopo to domoro number won yi ni ke ko sile ka to bere si ni ma daruko awon die ninu awon ilu ti ajo ni ajo sepo 091-3398-3898 le ko si 091-3398-3898 091-3398-3898 Awon die ninu awon ilu ti ati ni ajosepo pelu awon na ni Portugal, Denmark, Norway, Sweden, Spain, Serbia, Malta, Luxembourg, Finland, France ati awon ilu miran ni Schengen countries eyin ara te ba sakiyesi e ri wipe awon orilede to wa ni Europe nikan la daruko fun yin lori eto yi leyi to tumo si wipe awa ki sade ohun ti a o ba ni ikapa lori e fun enikeni iyan ni le se Hotspring International. This great opportunity is brought to you by Hotspring International. About the sponsorship opportunity for those that can work in countries like Spain, Portugal, Sweden, Serbia, Norway, Finland, and in some other countries, especially Schengen countries, for people that can undertake vocations like drivers, loaders, motorboy, factory workers, security experts, cooks, electricians, farm workers, and so on and so forth. To begin with, applicants will only pay for registration and agreement here in Nigeria, while the services shall be paid back when they begin working over there in any countries of their choice. 3398-3898 Lekosi 091-3398-3898 091-3398-3898 Tabi ke ba wa soro lori WhatsApp ye fun gbogbo eni to ba le se driver, security, storekeeper, factory works, cooks, supervisors, loader, motorboy ati bebe lo iwo sha ti pe ko so se to le se ka si gba o niyanju ka to sona lai si wahala tabi idamu kokan ero ti wipe anfani yi ko ni pe kase nle e pe si ero ibanisoro yi tabi ke WhatsApp 091-3398-3898 091-3398-3898 091-3398-3898 Office Hotspring International wa ni Ibadan leba ile epo Adamatic AP Petrol Station opopona to ti Iyana Church Losijara Gas ni Ibadan e ma gbagbe irin ajo eleyi lo wa fun onise owo lati lo soke okun lai sanjo owo registration tabi agreement lo ire o
0: Oya ni papa. Se ti setan. E dakun e ready account number yin le. Account number yin o nye re o oye sare gbo papa.
2: Emi be yo o. 1 year freedom. Ko si pe ibo lo ti bo, ibo lo lo. Tele. I'm happy for you.
3: Holy imagine. Hey, freedom at last.
2: So bo wa ni awon kan to lo fe ra yin.
3: Wo popsi na ni mo duro de kan fun mi lowo bo mi o mo nkan to sele won si binu si.
0: Oya ta lo lo yen 08162519991 iyan meta pere laarin iseju yi ta ba ti re n doje ka fun olowo loku
4: e
0: ka le abi odun lati ugbe
4: menso
0: o yen ta loni
4: nile martin
0: eh eh
4: ati
0: ati
4: ah nke je lo fe pakaso
0: o pakaso abi be ko o ti pakaso abi
4: o ti oruko egbon
0: o ti tan e ja we nikan e ja we lo mi o lo pakaso 08162519991 hello eh eh o ko yin
5: o ko lo ko duwe
0: ki le pe
6: olo esther
0: oruko esther
6: be
0: eh eh ta lo lo yen
5: eh
6: mi de martin
0: se e o gbe fe en to so fun e abi o le so
6: mi de martin
0: eh eh
6: ati
0: ati
6: Messi.
0: Ade, Messi Adeyemi.
6: Yeah.
0: Okay, order. Mo fasiri. Won so fun ko dede geti. E ja we nikan yoku. Hello. Ta lo wa nbe?
5: E ka le yo pe mi jo dan.
0: O ko yin.
5: Engineer ka safari ti data ide o pe.
0: O ya ta lo nlo nde gbo yen.
5: Ide Martin ati Messi ati.
0: Ati Messi aigbe.
5: Aigbe.
0: Olagara ejira kasafa
5: amu kade e
0: o ye sare pe account number yin tap tap pa pa pa
5: account number mi
0: o ya
7: ni sir
0: e ti gba niyan
5: e mo ti gba nkan to sey se se tin pe number mi ko mo le se se tin de yin eto ni
0: ah ah e pe bayi o pa pa eh
5: o eto
0: ah ejira kasafa
5: ate tin de yin eto ni
0: ko si wahala ko si wahala oni ka du fin lori ategun ni ko si wahala e pe wa leyin eto engineer kasafa
5: e ba ku de eto ma se ja kan ti account number si
0: ko si wahala
7: ma je ke won
0: ko ma je lo ko ju e lo labala laro tani ka fun na rejeji tani afun na hm eni akoko abi eh eh rose abi lati omoke pe wa leyin eto number wa re o pe leyin eto rose 08069046714 ongagana ni number mi leyin eto e ka lanfani ati send card e si lati le ise alaro engineer kasafa eyin e tese aka number yin o chap chap ke sare gba papapa ko ju be lo e ja ma dagbere ileya lagbara lowo olohun a tun ma pade lojo mejo lori eto toni tilu awe ni josefu oya ileya
7: ese popo te ti gbo wa gbeto ti role yo iwo yojo mejo ni ke ti ja pade ka tun ma se kini o ka tun ma jo se faji yen
0: ko ju e lo
7: ese popo
0: ese un a ma pade lojo mejo number mi 08069046714 whatsapp number na ni ka jo soro fun polowo oja ni o ko ju e lo odo jo mejo
8: Adaba FM, adding value to broadcasting.
9: Gbogbo ọjọ́ jákèjádò àgbáyé pàápàá jùlọ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀pọ̀ àwọn obìnrin ló ń jáde láti ṣiṣẹ́ ìbí ṣùgbọ́n ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ló torí bẹ́ẹ̀ tẹ̀rí gbaṣọ. Bẹ́ẹ̀ sì ni pé ọ̀pọ̀ àwọn àṣẹ ìbí ló ń mí ìmí àkọ́kọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò ní ìkejì. Ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ òǹkà lásán. Ìyá ni wọ́n, ọmọbìnrin ẹnìkan, mọ̀lẹ́bí àwọn kan, ẹ̀mí tí a lè dóòlà pẹ̀lú ìmọ̀ tí ó tọ́, ìkẹ́ àti ìgbìyànjú láìrọsẹ̀. Ìdí nìyí tí ó fi ṣe pàtàkì láti tayín lólobó nípa ọ̀nà tí ààbò lè fi wà lórí ìyá àtọmọ. Torí pé ìrìn àjò láti jẹ́ abiyamọ kì í ṣe àdárìn, iṣẹ́ àjùmọ̀ṣe ni láti ilé oníkálukú dé ilé ìwòsàn. Láti àárín ìlú tó fi dé orílẹ̀-èdè wa, gbogbo wa la ní iṣẹ́ láti ṣe. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò àbíyè, eléyìí tí àjọ Ìyẹ́ Áfíríkà ń ṣagbátẹrù.

0: Chewele abala ito abi efuntuni, eje ko wa ni ranti wa wipe, emi awon iya se pataki bi ipaja sise pataki falapin, gbogbo omo lo nilo ilera pipe ni bere aye won, ati pe bi abale sera wa lo susu owo, ale mu ki ilana ibimo o rorun, o wa se nsi ke ni ibere tabi aseyinwi, be le si le fe ba wa komo lupo bo, nipa sise onigbowo, e kan si wa lori ero yi 091-121-92038. Lekan si 091-121-92038. Tabi ke fi atejise sowo si email yi eafrica2@gmail.com. Bakan na e le ba wa dore lori awon ikanni ayelujara wa pelu oruko Iye Africa. E ma ka wa kare mi ninu dido ola emi. E tubo ma fon rere re kaakiri. Abiye ajo Iye Africa lo sagbate re.
1: Live it, my father.
2: ADABA
1: 89 Adaban.
3: Matéri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara didi ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje aye ohun ti e wa su mi
4: agori ise lo se nje lobe ti wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo de ton fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro ton jo mo edalenu iwo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewosan
5: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nkin yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti ma wa number 4 to do your million opposite your Yemekun grammar school ni ilu Akura boyo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi 07 60 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu se ara wa ati to nba waja ninu egugun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba so esun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 to do your million opposite Yemekun grammar school ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege be epo hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nsisi agbe elomi nsisi ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo ni ale won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu sanyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na ma pa awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si ara wa be ni nkan ko ni yo wa lenu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yi na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 60 64 19 alaafia ara wo ni bipi abia ojuba
2: Mon gbadun adaba.
6: Bubu wa la gbadun adaba.

0: Arise and walk.
1: Ituma ni pe.
0: What is this?
1: Mama bere.
0: Oh daughter.
1: Mama kone.
0: Oh son.
1: Go and thank God.
0: You listen to me.
1: Let you only
0: love
1: today. Oh yeah, dide.
2: Arise.
1: Ela shiriri.
2: Amen.
1: Ed dide.
2: Arise.
1: Ela shiriri.
0: Amen.
1: Money ed dide.
2: Arise.
1: Ela shiriri.
2: Amen.
1: Isoro ni
0: the joy of today
1: ayola ni
0: the joy of today
1: Romans 8
0: Romans 8
1: ese 18
0: like 18
1: ayo wa fun gbogbo omo Olorun
0: sir. That is meant for every child of God.
1: Eku ifoju sona
0: be expecting
1: tori pe ayo yen bo.
0: The joy is coming.
1: Mo ni igbagbo.
0: I believe
1: se bi awon kan gomina bayi Tinubu awon kan esa won se ti won wa lo iran kan la ron ko se kini baba
0: generation
1: ma dupe pe igba ti wa na bo.
0: Be say our own time is coming.
1: You wanna be governor.
0: You become a governor.
1: Wa di senator.
0: Become a senator.
1: Mama wa di president.
2: Yes.
1: Ibi la wa debe. Wa the commissioner.
0: Become a commissioner.
1: To ba tin ni lokan to
0: nlo.
1: O ba yes e kan.
3: Nitori
1: ni.
3: Mo si ro re pe iya igba sisin yi ko ye lati fi se akawo ogo ti a o fi han ni.
1: Da o fi ya mami. Iya to nje e. O to ogo to nbo. Ogo yen mo kede ori e gba. Ogo nla yen ori e gba. Aya ogbe o. Mo le aya ogbe o o di ase ni opa mi larada a o de mi lade ogo a o si gbe mi ni yawo ni le ogo lodo baba ade ogo ko gba a jo dele a o ni sasin lo o de ti ri be. Thank you. God bless you.
4: Gbogbo ti e ba pe baba wa ninu oluwa wo le olusu agutan ajinrere agbaye ni won pelu B.O. Alamoye. Number one is 0803-271-3962. Yeti ti yojo me joti atuma pade lori eto ye la koton akuri me Olorun oba ori ofi Olorun ko mo ba gbogbo wa gbe soji ani baba loko jemi odojo mejo.
5: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
6: Ko dede a koye se la fi ale wa se layo layo mo de ba yin
7: ayele o
6: mo le wa te ti fe ma gbo ale ni e ti agbawo isegun bile ni to se agbatero fun ye ni alaji agba baba laanu woni kin so woni kin so mo woni kin salu barika baba oro. Àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ayé là ń papọ̀ tá a fi ń sọ bí dúnìyàn ṣe rí fún yín lórí ètò. Gbogbo ọgbọ́n tẹ bá sì ń kọ́ ẹ máa fi pamọ́ sí apá òsì kẹ́ ẹ lè bá a fi kọ́ ẹlòmíì. Sunday Àkànjí Adé ló ń kí yín ẹlẹ́m̀bẹ́ o. Nọ́mbà ilé iṣẹ́ tó ràn wá níṣẹ́ tí ẹni a máa sọ kó sì máa jó yín gbọ́ àti wípé gbogbo ń tẹ bá rí dè mú ń bẹ̀ kó ṣe láǹfààní. Nọ́mbà yìí sì lọ́wọ́ ilé iṣẹ́ náà ẹni tí ó sì gbé ni Alhaji Àgbà Bàbá Aláàánú 08063-970829. Ṣèrántí ọmọ ilẹ̀ Badagry kan tọ́ralẹ̀ sí Cemetery níbi tí a ń sìnkú sí. Lórí bẹ́ẹ̀rì kan tó wà ní Cemetery yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkú ni a ti sí sórí ilẹ̀ náà. Ni wọ́n bá tabẹ̀ fún ní bẹ̀ sí ń já yẹ̀pẹ̀ tó sì fà á àwọn ọmọ onílẹ̀ lọ́ta fún wípé wọn ò lóbẹ̀ mọ́ àwọn ẹ̀gán sì ti gbabẹ̀ wọn ò lóbẹ̀ mọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn òkú kan ti wà ní ọdún mẹ́wàá ọdún márùndínlógún ogún ọdún tí wọ́n ti sè sí Cemetery tá à ń sọ náà. Ìgbà tí wọ́n mọ̀ ṣánbẹ̀ tí wọ́n wúge ìrókò gbúgbá wú àwo wúkòkò bábà aṣáṣun. Ni a bá fi téèpù wọn fún 60x1 kan wọn ṣáà talẹ̀ fún ọkùnrin tá à ń sọ yìí. Wọ́n bá lẹ ọ̀rà Cemetery lọ́wọ́ wọn. Wọ́n fi rọ́pọ̀n wọ́n pọ́nrọ́ wọ́n gbé dọ́kúmẹ́ǹtì kan léwọ́ rẹ̀. won ni ko ti wo bo ni an ba gbowo ribiribi lowo re on ra le tan won be se nja pe ye pe atoko ta se won ba fe kan o file gbogbo le oko te nbe labe le nko wu won o kan fe kan file won oja kota oja grafo eh ko se foundation ile kankan nbe o on to se ni pe o fo kota eh o te gbogbo e bonu awon sare ohun ni an kuku ni an se kini ni an ba kan kere ori re en to se nse lori ibe ni pe en tamanto mo poro ka ma tamanto ko ni lo wi pe a sese nse foundation an ko gba ko awo gbangba wale a lo ti ma wo ko won si ma nu njojumo awon ko ti n lo re ko lati ilu ibo ti won ko de portun ibe ni lo ma ja won si awon to kubo to le nle ni oko to je pe salesa enu re ngbo ba ti kokoro bo omi o mo jade lati enu re leyin
7: o ta ko jo lu ko do ise owo awon ara bi tin somo ologo domo lopo ni
8: o ya tete
7: to eni tolorun ko kokoro itusile
8: le lowo
7: alhaji agba baba ala no spiritual
8: okunrin dandan
7: eyi ke iya isara
8: o sese bere tabi olojo pipe
7: promisan fe
8: asiri bibo
7: eyonu ebe awon agba
8: baba ala nu kajue
7: eyonu agba
8: ko senti oye ko ni lowo
7: contractors oloselu
8: n lo fun interview
7: eyonu agba lu koja be
8: awon kan ba di alhaji agba
7: tori adi tun ti yo
8: oja re otani
7: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
8: atude asina
7: o ya lodo eni ti alafiran
8: e ma pade baba laanu alaji agba
7: lojojo wednesday
8: thursday ati friday nilu akure
7: nla fe junction
8: so folo kada pe
7: ile baba laanu
8: idi mango loki ogba lo nlo
7: saturday and sunday
8: le ri baba laanu
7: nina god plaza opposite alafia hotel
8: ojo
7: monday and tuesday
8: le ri baba laanu
7: ni bakusa street
8: opposite ile iya bakusa
7: ilu ore
8: telephone
7: 0063970829
6: eyi ni lati so feyin ti en gbo ilu meta pere le ti le ri office baba laanu alaji agba yato sawon ilu meta eta ta bare ni to so fun yin wi pe alaji agba baba laanu nbe nbe kan o nbe nigba nbe lawo irolobade ilu akoko ni ilu akure ojo wednesday thursday friday si le ri won lakure oloye mekun ibi kibi te ba gba wo ilu akure ebere lafe junction lati lafe junction ye e ba won lokada to wa lafe junction e ba won soro wipe ki won o gbe yin doke ogba ni di mango lodo alaji agba baba laanu dodo lo san o so lagbaro lodo mare ilu keji ni ilu ore ni pinle ondo ebere ile iya bakusa to wa ladugbo bakusa ni ilu ore ojo monday atojo tuesday ojo meji e laarin ose ni won lo mo ni ilu ore ibe le si ti ri baba laanu ni ilu ore o e mo gbagbe ilu kan to ku ni ilu owo nipinle ondo saturday atojo sunday njo meje ijeun le ri won ni ilu owo ni na god plaza ni dojuko ile itura lafia hotel ku pe meje te ba ti debe abusebuse ere lati akure te de ilu ore to fi de ilu owo ko sibi ti owoja baba laanu ode nipinle ondo number kan soso si lowo odo alhaji awon oni pa ti o gbe o owo baba laanu funra won alhaji agba owo ni o bo se fun ko yowo te ba fe bere aye oni se wa se bala se bolo e pe alhaji agba baba laanu lori number yi 08063 970829 won pikini kan ni iyonu agbalo mo ni awon alaye kan keke lori re iyonu agbalo ti mo n salaye npa re o ni o fun gbogbo eyin te ba fe wa si agbala ile ise baba laanu alaji agba kan se iyonu agbalo kan ti wa nile fun yin baba ti n ji ta ba n sun ẹjẹ a ma gbadura kọlọ mọ jẹ kórí olórí kí wọn gbà ṣe wa ṣe onígbà tí èèyàn bá ní ṣòro kó tó ní ìyọnu agbà lóye lọwọ wọn ṣàlàyé tí ó gùn mọ lórí rẹ torí àwọn ayé tẹ rí òun ọ̀fẹ́ kárẹ̀rù ká sọ àforí ẹni ayé ọ̀fẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jèrè ń bẹ aye o si fe ka kole bi pe ka sin kokoro ko ni aye o mo fe ka lomo laye leyin igbeyawo opolopo de nwoju omo aye o fe ki ara moto won o ti e fe ka ni promotion lenu ise bi pe ka wa ran akikan ni e wa ri gbogbo ntan la koja nile duniya yi gan o fe so fun pe nje mo wi pe eyan nilo eyonu agbalo kini won pe le eyonu gan fun ara re kin kon salaye nipa eyonu fun yin eni tolorun ba yonu si ona re o giya o ngbogbo to ba si dawole yo mo lo si waju ni kuni wa seyin e ba ngbo wi pe enikan lo enikan ta o se ta enikan lo onka on sileko e yonu aye nlori gba e ba si ri yonu olohun ko yato si taye okan na ni aye ani kari le aye kari gbe ta ba nbe loke rope kari duniya yi ka ilogba re idini ti alaji agba baba la no ti won fi gbe akanse eto kan kale fawon to ba wa si office won ile to on kilo si dale lori akole wole a feto na ni eyonu agbalo won ni agbelu agalo agalo garaga ko je ka mo bi aye nre oro eyonu agbalo yi nse lo dabi ile ise abawon ile ise awako ti won se insurance ni be yan ba ni ile ise won o pe insurance cover e nitori pe njo ti ru oko yi to ba accident bo si je wi pe ile ise lo padanu nkankan won o pe insurance cover e

0: si Olorun ayo.
1: Adani wayo.
0: Eni mimo fufu balawu.
1: Yes.
0: Akawi o si laye Olorun o.
1: Tabesi o.
0: Beti nbe le o mo be o.
1: O se Jesus.
0: Ibare akoda aye o.
1: O se Jesus.
0: Ibare
1: Olorun se ni.
0: Oni kanga jigun.
1: Tabesi o.
0: Ibare o.
1: Aminu awon woni.
0: Otanda to da gugu aye patapata.
1: Aye royo.
0: O money money.
1: Olorun lajide.
0: To mo yerun ori. Dagbari topolo topolo. Hey, ibare o.
1: Ibare o.
0: Onile ori okete nje.
1: Ibare o.
0: Tiri ipekun eye keye.
1: Ibare o.
0: Ogbere jigi.
1: Kabiyesi o.
0: Deru ogunu.
1: Kabiyesi o.
0: Ogbere jigi.
1: Oh, yeso.
0: Deru alasejunu.
1: Ah!
0: Ogbere jigi.
1: Adani waye.
0: Toju alaseju bo mi ngbone.
1: Kabiyesi o.
0: Mi mi nikin.
1: Yeso.
0: Mi ngbele ku tin dani bi owu. Alagarabia wosem.
1: Ayera ya mashe o.
0: Iwo lo ran afefe nise.
1: Yeso.
0: Ogun iji lesin.
1: Bani o.
0: Okunri omo sa.
1: Osa o.
0: Jada ni ri opade yin.
1: Opada se.
0: Awon oke lari awon fobi agbo. Oke kenge ke bi odu agbo te. Kini se iwo oku ti o fi se o.
1: Ayera ya.
0: Ati wo jada ni ti o fi pada se yin.
1: Oh yeso.
0: Ati eyin oke nla. Ti e fi fobi agbo.
1: Kabiyesi o.
0: Ati eyin oke kenge ke. Bi odu agbo te.
1: Bi odu agbo te.
0: Wo riri. Iwo ile ni waju oluwa olorun israeli eni to so apata di adagun omi eni ti o so okuta imo di orisodo la mo kede eyin wole sami
1: oruko jesu
0: owo agbara to le
1: oruko jesu
0: lati orun wa
1: oruko jesu
0: o gbe ogun aye re mi
1: amen
0: kaye da paru mi ni ta owo agbara oluwa let your wa ogbe ogun aye re mi
1: amen
0: ogbe ogun aye re mi
1: amen
0: ogbe mi o
1: amen
0: ogbe mi o
1: amen
0: ogbe mi o
1: amen
0: ogbe mi o
1: amen
0: ogbe mi o
1: amen
0: owo oluwa
1: oruko jesus
0: bibeli wi gbe
1: yes sir
0: owo oto oluwa ni agbega
1: bani o
0: owo oto oluwa si agbara
1: oh yes sir
0: owo oto oluwa ni agbega owo oto oluwa si agbara
1: si agbara
0: nipa si owo agbara re aja ogba lowo ogun
1: amen jesus
0: nipa si owo agbara re
1: aja ni waye
0: aja ogba lowo ogun
1: amen
0: nipa si owo agbara re
1: olorun se ni o
0: aja ogba lowo ogun
1: amen jesus
0: nipa si owo agbara re
1: kabiyesi o
0: aja ogba leni kini wa ye
1: amen jesus
0: lenu kini wa ye
1: oruko jesus
0: lenu kini wa ogun ile yi
1: oruko jesus
0: owo agbara re aja ogba
1: amen
0: aja ogba
1: amen
0: aja omo re gba
1: amen
0: lenu kini
1: oruko jesus
0: apani lapasa ye
1: aye ra ye o
0: ile baba re
1: jesus
0: kini
1: yes sir
0: awon agba kini o
1: yes sir
0: awon eleye
1: kabiyesi o
0: kini o ti awon agba lo
1: yes
0: ti won fi n pa ogo
1: aye ra ye o
0: ni apasa ye
1: amen mi mo
0: kini o to gbe ogo omo re anu mo kede o mo kede o
1: oruko jesus
0: owo agbara oluwa o je ogba
1: amen
0: je omo re gba
1: amen
0: o je ogba
1: amen
0: je omo re gba
1: amen
0: je se re gba
1: amen
0: je ogo re gba
1: amen
0: aja ogba
1: amen
0: mo gbe won oluwa to ni agbara oluwa wi gbe ka won eyan ma sami
1: oh yes sir
0: owo ogun to le to suma aye re pe ki pe ki
1: oruko jesus
0: owo ye gba ida
1: amen
0: o gba ida
1: amen
0: o gba ida
1: amen
0: mo fe sise lori un meji ohun akoko owo
1: kai
0: ikeji
1: yes sir
0: yes ogbe
1: kai ogbe
0: owo
1: o
0: ati ogbe
1: ati ogbe ni o
0: eneni da barua ti owo ba nbe lare eyan
1: yes sir
0: yes sir aya de ma wo
1: beni sir
0: ni awo sokun
1: beni sir
0: ohun o ma wo lare lawo re ni ara banda lika
1: yo
0: ma re laarin awon eniyan
1: oh yes sir
0: a ma rerin
1: beni sir
0: sugbon
1: inu re
0: to ba dele
1: oh yes sir
0: inu ikoro ni
1: kabiyesi o
0: owo nbe lara re
1: yes sir
0: to ba de ibe kan ti won pin re nibe
1: yes sir
0: to ba de ori ti e
1: kabiyesi o
0: wa lo tan
1: adani waye
0: yes sir
1: oh yes sir
0: a fi omi je ku omo
1: beni o
0: ti won ba biki gbogbo eyan
1: oh yes sir
0: lewojo ti won ba debe
1: yes sir
0: won le ohun pada laarin gbogbo egbe
1: yes sir
0: ohun nikan loju ati
1: yes
0: owo ni nbe lara re
1: yes
0: sir
1: oh yes sir
0: bi owo ba nbe lara eyan
1: bani o bani o
0: aye to ye ko sare
1: kabiyesi olorun
0: oju kan lo ma wa
1: o ma fani o
0: owo ogun ti nbe lara re Owo ele ye tin be lara re.
1: Oruko Jesu.
0: Owo ye gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: E ma kigbe.
1: O Jesu.
0: Owo ogun lara mi.
1: Owo ogun lara mi.
0: E gbe ida.
1: E gbe ida.
0: Owo ogun.
1: Owo ogun.
0: Lara mi.
1: Lara mi.
0: E gbe ida.
1: E gbe ida.
0: Owo ogun o.
1: Owo ogun.
0: Lara mi.
1: Lara mi.
0: E gbe ida.
1: E gbe ida.
0: Mo gbo won Oluwa Jehova.
1: Adani wa yo.
0: Oluwa wi pe.
1: O Jesu.
0: Eni ni ko dola.
1: Gbadi o.
0: Gbogbo e titi n gbe mi.
1: O Jesu.
0: Owo awon agba.
1: Oruko Jesu.
0: Lara ogun o me.
1: Oruko Jesu.
0: Owo agba eleye.
1: Adani wa ye.
0: Lara ogun e.
1: Adaru si oni o.
0: Esa.
1: Yesa.
0: Ti owo ba n be lara eyin.
1: Ah.
0: Adede marun.
1: Eh o.
0: Si olore.
1: Si olore.
0: Awon to ye ko na lowo.
1: Bene sa.
0: Won adede ma baje.
1: Kabiyesu.
0: Ade marun.
1: Wa korira re.
0: Si olore.
1: Jesu.
0: Ya baru ba neta. Egede bi oro geja.
1: Kabiyesu olore.
0: Je da baru ana.
1: Adani wa ye.
0: Agbada je deru.
1: Yeah,
0: we be jada nata. Orogodo baja. Mede gederu. Mo gbe won Oluwa Jehova.
1: Bene sa.
0: Owo agbara ogun ile yin.
1: Awe.
0: Lara re. O ya ko gbe ida.
1: Amen.
0: Owo agbara ogun ile yin.
1: Oruko Jesu.
0: Ko gbe ida.
1: Amen.
0: Ko gbe ida.
1: Amen.
0: Owo agbara ogun.
1: Oruko Jesu.
0: Ile baba re.
1: O Jesu.
0: Ko gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: Gbe ida.
1: Amen.
0: E ki gbe.
1: O Jesu.
0: Owo agbara ogun.
1: Owo agbara ogun.
0: Ile baba mi.
1: Ile baba mi.
0: To mu aye mi male.
1: To mu aye mi male.
0: Egbe ida.
1: Egbe ida.
0: Owo agbara ogun.
1: Owo agbara ogun.
0: Ile baba mi.
1: Ile baba mi.
0: To mu aye mi male.
1: To mu aye mi male.
0: Egbe ida.
1: Egbe ida.
0: Oye oye oye oye oye. Yes sir.
1: Amen.
0: Yes sir.
1: Owo agbara ogun ile baba mi.
0: Ile baba mi. Ile
1: baba mi.
0: Ile baba mi. Ile
1: baba mi. Ile baba
0: mi. Ile baba mi. Ile baba mi.
1: Ile
0: baba mi.
1: Ile
0: Yamanata, Bravo Satan, Legendary. O ni se le fun mi number.
1: Jesu.
0: Mo fe sore kan fun.
1: Kabiyesu Olorun.
0: Hey. O ni tori pe.
1: Yes sir.
0: O awon like bo se nlo aye.
1: Adani wa yo.
0: Awon fe ra o ma boss fun.
1: Kabiyesu.
0: Mama.
1: Jesu.
0: Mo ba so pe.
1: Yes sir.
0: E ja pe number.
1: Kai.
0: Ikan ninu awon ore wa.
1: Yes sir.
0: O de wi pe.
1: Ehe.
0: E je ma ra o ma boss fun.
1: Aye ro yo.
0: Te ba ra fun.
1: Eh o.
0: Nkan ma se yin o.
1: Jesu.
0: Te ba ti le se lore.
1: Yes sir.
0: Te ba se lore.
1: Yes sir.
0: Nkan o se yin.
1: Nkan se yin.
0: O ni e kan de wo.
1: Kai.
0: E pe.
1: Yes sir.
0: E kan fun ni owo kekere.
1: Kabiyesu.
0: Ti nkan ba ti sele si yin.
1: Adani wa ye.
0: Eni yen de ni.
1: Yes sir.
0: O fe ra o ma boss.
1: Yes sir, o ma boss.
0: 24 million naira.
1: Kabiyesu Olorun.
0: O wa wa paro fun pe.
1: Yes sir.
0: Ko ma sanwo die die.
1: Kabiyesu.
0: Sugbe.
1: Yes sir.
0: O mo pe.
1: E
0: o. O da si eni.
1: Lo ko ara re.
0: To ba wa nda wo yen pada.
1: Bene sir.
0: To da owo yen pada.
1: Oh yes sir.
0: A tu wa lo fi owo yen ba ara moto mi.
1: Kabiyesu Olorun.
0: O moto ya wa di melo.
1: A di meji.
0: A di meji. Ore nla lo fe se.
1: Ore pataki ni o.
0: Fun arakunrin wa yi. ṣùgbọ́n rẹ wà kẹta.
1: Oh yes sir.
0: O wí pé ẹ fun ní 100,000.
1: Kábí ẹ ká fi dán wò.
0: Ká fi dán wò. Ọjọ́ tí ẹ fún 100,000 lóòótọ́.
1: Yes sir.
0: Ọjọ́ tí ẹni yẹn fún 100,000.
1: Oh yes sir.
0: Ọmọ ẹniyẹn ń ti skúù bọ̀.
1: Jésù.
0: Ọmọ ẹniyẹn dẹ̀ lásídẹ̀ntì.
1: Kábí ẹ ṣe o.
0: Ẹ sà.
1: Kábí ẹ ṣe
0: o. Ọmọ ẹniyẹn lásídẹ̀ntì.
1: Káyayayayaya.
0: Ó kàn fẹsẹ̀ ṣiṣẹ́.
1: Jésù.
0: Ẹsẹ̀ kẹsẹ̀.
1: Yes sir.
0: Lọ alákùnrin yẹn wí pé.
1: Ẹ o.
0: Àìrọ́ o. Mi ilé sọ̀rẹ́ fún mọ́.
1: Jésù.
0: Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni.
1: Yes sir.
0: Kìí ṣe ẹni tí wọ́n sọ̀rẹ́. Ẹni tó fẹ́ sọ̀rẹ́ fún.
1: Ẹ o.
0: Ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn fi ṣẹlẹ̀.
1: Kábí ẹ ṣe o.
0: Sábàbí nìkan ni ásídẹ̀ntì yẹn.
1: Sábàbí lásán ni o.
0: Ṣùgbọ́n torí ẹnu tí ẹni ọ̀rẹ́ wa yẹn ti fi sọ̀rọ̀.
1: Oh yes sir.
0: Ẹ sà.
1: Kábí ẹ ṣe o.
0: Kí ló ṣẹlẹ̀ mọ̀ yẹn.
1: Káyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: O le ja ore wo bo. Mo kade. Se wa soro.
1: Emi a soro.
0: Oro ori aha.
1: Oro ori aha.
0: Ore mi.
1: Ore mi o.
0: Ko ja mi bo.
1: Ko ja mi bo.
0: Gori akaba iran lowo.
1: Akaba iran lowo.
0: Gbo oro Oluwa.
1: Oro Oluwa.
0: Jade lara mi.
1: Jade lara mi.
0: Jade lara mi. Oro ori aha.
1: Oro ori aha.
0: Oh my God. Oro aha.
1: Oro aha.
0: Ore mi.
1: Ore mi.
0: Oro aha.
1: Oro aha.
0: Ore mi. Ko ja mi bo.
1: Ko ja mi bo.
0: Loki aseyori.
1: Loki aseyori.
0: Oru
1: ara.
0: Ore mi. Ko da mi pada.
1: Ko ja mi pada.
0: Mi yara iran lowo.
1: Mi yara iran lowo.
0: Jade lara mi o.
1: Jade lara mi.
0: Jade o. O ye duwa.
1: Oru
0: aje.
1: Yes.
0: Oru ori ara.
1: Ko ja mi. Ko ja mi bo. Mi yara aseyori o. Mi yara aseyori o.
0: Yes! Oluwawa. Jesus Oluwawa. Mokade. Oro ori anga.
1: Oruko Jesus.
0: Ore re.
1: Oruko Jesus.
0: Ore bi ota. Magbagbe orin.
1: Bene sir.
0: Boda we nija.
1: Oh yes sir.
0: Ta ko lana.
1: Bene o.
0: Ta ni mo pe lalabare.
1: Eh.
0: To le anu seyin lodo mi.
1: Eh.
0: Oju ari bi ni bi wole. Edu mare pe. Oru aran re mi.
1: Oru aran re mi.
0: Oru aran re mi.
1: Oru aran re mi.
0: Ko ja mi bo.
1: Ko ja mi bo.
0: Eh.
1: Kapi eso.
0: Edu eso.
1: Oh yes sir.
0: Oru aran re mi.
1: Oru aran re mi.
0: Ko ti le kun anu mo mi.
1: Ko ti le kun anu mo mi.
0: Jade.
1: Send
0: a lesson.
1: I'm a sorrow.
0: Oh, no, I know them.
1: You
0: saw me dot. No, no,
1: you
0: saw me dot. No,
1: no,
0: you saw me dot.
1: No, no, you
0: saw me dot. No, no, you saw me dot. No, no, you saw me dot. No, no, you saw me dot. No, no, you
2: Yes, sir.

0: yin ti e nbo ni ile sa
1: bani sa
0: ni on the 13 14 15
1: bani sa
0: fun canceling
1: oh yes sir
0: ejo fun idi kan
1: yes sir
0: ati o mi ati sun si waju
1: kabeso
0: 616
1: yes sir
0: 17 16 17 18 and 18 iyan ose to tele
1: ni o
0: nitori pe
1: bani sa
0: ilera loro
1: bani o
0: 16 16 17 18 18 13 14 15 yen
1: bani sa
0: ko le pe
1: oh yes sir
0: nitori
1: yes sir
0: sunday service ti mo nile ko lọni 14
1: idi
0: pataki
1: bẹni sa
0: emi
1: yes sir
0: o se koko
1: bẹni o
0: alafia woli re
1: kabesi
0: o se koko
1: o se pataki
0: on the 16 16 17 17 18 and 18 ilesha ni mo ma wa
1: e get radio
0: won ni so fun e eni ti o ni yo raye gbe
1: oruko jesu
0: angeli ma ti lo sorun
1: amen
0: won ma lo ti siboji
1: bẹni o amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: god bless you
1: all. Ọlọ́mọ àbùkù wọ́n yóò.
0: Yóò dára fún ọ.
1: Amen.
0: Ìwọ gángan.
1: Lẹ́ẹ̀rí.

kọ awusi ni durumọrin awusẹ ni ile okeke ti meyin erin fun ile odudun ti duri ilimere kori ilimere won ba buru mo kin ni be wa te gbe ti n gbo wa

0: ba lo wa do rin rin emi na po do 99
1: laiwala koniyande
0: le baba yesufu
1: akoni oko baziradu
0: o se
1: baba e dire o
0: eri.

to ba di wi pe Maria 40 ti gbogbo aye so pe won riru eri ise lo keni to nbo leyin lopo emi tun jade fuji gabe gini awon aye tewo gba awo meji sagile ti lo ye pe lodun 1988 ti gbogbo aye ba bari to ba ko je ngba na nipa to wa do pin odun 1988 tawo ile ijade oni ko siru eri eyo lorin o gba orin meji jade laari odun kan ko si mile tititi ku gbogbo e tabi o tin ta yi male ma pada wa me ma wa koja be lodun na lohun lati gba yen ko ma lo be ni Aziz Ibrahim omo bi bi le oluji oje fun ni enle nbe won ore mi ade tutule ni aji boro re awon rin lodun 1988 o koja be

Mr. Wesco lo aye igboko fun won mo kin ni abe n pe e ku ba ni gbeto na emi n gboko gbeyawo fun won lori ategun ati labe aso ope ni folorun oba pe eledumare lo je ori be ki se mimo se tawa olorun ba lo ni ko ma ri be pe a gboko gbeyawo fun yan a si ti bere si ni gboko gbeyawo fun ni ile ta si sugbon en ta ko ma nso ni wi pe e ma fi eto ye e ma fi se ranu e ma fi lu GPT e je ka se daada pe lara wa tori eni ko tori ola nitori pe oro eni itan ola ni ba ba gboko gbe ba gboko fun yin ta ba gbobirin fun yin eyin okunrin e je ka te kokko se nkan kan bayin na ka ma fun awon obirin yen ni aponle to ba to si won e ya ma se yen eyin okunrin ni ke wa o ke kokko wa awon obirin yen ke wa won lo to ba si re laye toro yin ba bo si dede ko si wahala ko ma lo be ni ope ni folohun e wa gbo ke yo okunrin ke ma so pe kobinrin o ma wa yin wa si bita yin ba wa ko da be e fun won niyi ti won niyan o ye ka fun won lapunle to to si won bo se je niyan e ja se daada nu gbogbo nta baya tin se e ja ma se daada e yo obirin na e na e se daada e ma keru o ni leni lo o e de se ba mo pe ni fe si e ma so pe e ma se be n to ni fe si nitori pe e re o ni nkan te fe mu jade nu e ki okunrin na ko ma si se gbowo lowo obirin ko mu ko da po mo ti e ko ni pe ohun gbon loju ara ohun o fe fi yen se 419 obirin e ma se yen atubotan aye loju nu gbogbo n ta ba tin se nitori pe kayo roju kilo toro ki gbogbo e o da o na nle se radio wa fun ki se pe ka wa gbe to kale kayo baje kayo ki nkan kan ma se en to ye ko da ko ma se bo si dede oju ipo re e ya se daada en wa yawo ni en wo ko ni ati n gboko gbe yawo fun ni bayi lori eto ojo ti pe ilede ta si adupe e wa gbo number temi leleyi e ko number temi sile number temi ni 08033659609 number temi ni 08033659609 number ti e fi pe mi pe n wo ko e n wa yawo niyan e je n pe fun ile kan si 08033659609 number ti e ma fi pe mi niyan eyin odomo okunrin ko si wahala be ba pe dede ni en te n fe yen e ri orisowo ni onise ijoba ni onisowo ni gbogbo na na wa n ba wa lokunrin lobirin adupe lowo olohun sugbon e ja se daada tawon odomode niyan awon agbalagba nko bo ni tawon agbalagba se je sugbon ta ba rowo looto awon omode gan won si le pera won legbe si egbe titi kan wa nbi kan kan de bara won soro ofe sugbon awon nkan to ba se gbo lo se gbo te n ba koja eyan koja e ni awon agbalagba to je pe fun de kan bi keje lo fi padanu iyawo won nu ko sile ni tabi ke iku fi se o fe de kan sagba ni keje e kan sa ma waye nu mejeji e de wa wo ati sun ati dasun ati daji ai mare ni ba soro ai mare ni boju weyin wo pe ko nte fi keyan foro lo a ma fa iku kia kia fun de yi iyen lo fa to fi je pe kayo roju ki gbogbo e o da agbodo se daada pe lara wa e pe mi eyin abiyamo na boya omo yin ti lojo lori ni ko tete moko wale e farabale e fokan bale olorun se yanu e bo ti to ati bo ti ye number temi e pe number temi 08033659609 number temi ni e 08033659609 e se pupo ojo mejo latu pade ara wa pelu ase olorun a jo pade ayo Mr. Wesco Oluwaye gboko fun won lo nkin pe a pade ayo odojo mejo.

0: Hello, send Badu Adaba.
1: Badu Adaba.
0: Badu Adaba.
2: Badu Adaba.
1: Bubu wala Badu Adaba.
3: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itọju ilera ti a ile se dede olomo okunrin ni kan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le do be lo simi jakuje debi pe ti wa so ida kure te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori ile se dede tin bo fira idakole arara ti ekan sun lo ope eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya tin lu pipi pi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi de be
4: bazo olo ma jaro bo aiso
5: Moki onile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni babangana ti gbogba aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wale ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
6: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street
7: nilu akure
5: phone number mi 08164122777
8: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sada re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e tiri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egunje egun o saje osa ogun temi o amo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbera dada ma fi dagula
5: baba kere wa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
8: ibenu wa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba erikeri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe bi sori ero ba ni soro mi
5: 08164122777
8: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba tri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun kan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedi jedi to fe se gati e nkan ma jade nibi gati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
5: baba ngana baba kerewa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
8: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo olomo okunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomo okunrin nikan ni mo npe o
5: phone number mi 08164122777
8: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ara mu ti irin ajo ọsẹ ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obinrin ni odo
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
5: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 081
2: 064 12 27 77.
0: Se ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
0: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
0: o ngbadun adaba
1: bubu wa na